0: Broadcasting from the heart of Jesus, this is Anchor Radio. The Anchor is Jesus Ministries is a ministry of the Berean Bible Baptist Church, Echoland. In Davao City, your access to the truth is Anchor Radio, proclaiming Jesus saves.
1: Jesus saves.
2: Did you know that going to church is very important? God commands us in the Bible to go to church. Now, when you come to church, you need to bring four things. You need to bring money for Jesus, a visitor, yourself, and your Bible. Now, say it with me. Here we go. Ready? You need to bring money for Jesus, a visitor, yourself, and your Bible.
0: Welcome to the Gospel Hour. Get to know the Lord Jesus Christ and why He came into this world. Hear the words that Christ Himself spoke regarding His kingdom and how we can all join Him for eternity. Know the biblical truth, for the truth shall make you free. The Gospel Hour, happening daily from 6 to 7 in the evening. Only here on your access to the truth. Anchor Radio.
3: Amen. Maayong gabi sa tanan, maayong gabi sa tuang mga suking tigpaminaw. Always diri sa tuang programa sa Anchor Radio, The Gospel Hour. Welcome once again. Maayong gabi kaninyong tanan sa tuang mga kigsun. Maayong gabi, Pastor William. And sa tuang ingon si Kuan si Pastor Sense sa to. Engineer Brother Tracy is assisting with us sa toang technical, and then so we're glad, ano, it's Tuesday again and mag-uban-uban na punta sa usa ka oras nga naatay mga pagtulunan nga makuha gikan sa pulong sa Ginoo, dili gikan sa muang pulong kun dili gikan sa balaan pulong sa Ginoo. And we are here not to brag, but no, to share the gospel of the Lord Jesus Christ. Kay isa lang yun ang pamaagi, no, labaw sa tanan kung ang tao, no, na ay relasyon diha kay Kristo, no, siya makaadto sa langit. And one of that assurance nga giingon ni Jesus Kristo nga siya ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay laing pamaagi nga makaadto ka sa langit kung dili pinaagi lamang kay Jesus Christ. And that's what he wrote in the book of John chapter 14 verse number 6. And that's why we are here, to share the gospel of the Lord Jesus Christ. And not just that, but to encourage and invite people nga maminaw every time nga natay mga segments, live segments diri sa Anchor Radio. Dili lang ta madunggan sa radyo, no, madunggan ta sa Facebook, madunggan punta sa tuang kaugalingon nga Anchor app. All right? So, if you are listening right now nung naka diri sa Davao region, mapadavao, Davao City, Davao del Sur, Davao del Norte, Davao Occidental, Oriental, Davao Occidental, Davao de Oro. No, you can tune in sa 105.9. And also dili lang pod sa radyo madunggan ato ang programa, no? Napod sa duha ka platform, ang sa social media, which is the Facebook and sa ato ang Anchor app, no? Kung wala ka diri sa Davao region nagpuyo, you can also hear us sa South Cotabato, specifically sa Tupi. South Cotabato, same frequency, 105.9. Sir Chris, Brother Chris, dili na madunggan sa 101.1. Yes, because naanami sa 105.9 sa Davao. And same frequency karon sa Tupi, South Cotabato, 105.9. And also, kung wala ka diyan nga lugar, no, and then naaka sa Jensan, General Santos City, you can tune in sa 105.5. Maayong gabi kaninyong tanan sa ato ang mga suking tigpaminaw ng mga Bible students diha sa Mount Calvary Baptist Church. Shout out kay Brother Jules and also kay Yan Yan, as well as mga kaigsuunan nato diha sa Mount Calvary Baptist Church. And not just that, na sa Mindanao na itulo. Napunta sa Cebu, na sa Visayas. Dako nga coverage nga makuha diha sa Cebu City, no? 104.3, you can access that, no, sa inyong mga radyo, and we have lot of listeners diha sa Cebu, and mapa drivers sa mga private vehicles and sa mga taxi, sa mga Grab, ug sa mga unsa pa nang mga Grab car nga mga ginagamit nila karon, no, you can tune in sa 104.3 diha sa Cebu. Madunggan na to ang programa diri sa Angko Radio, mo ni ang Gospel R. And not just that, no, akong giingon ganina na atay Angko app, no, madunggan na to ang programa 24/7 diri lang ang amo ang segment madunggan, kundili ang entire radio program ng mga naka-line up diri sa Angko Radio. You can listen 24/7, and dili nimo makita ang kaninga app sa Play Store or App Store, but you can directly install it sa imuhang cellphone. Just go to your browser, just install it by typing bbbc.theanchor.app. So pag enter nimo ana sa imuhang browser, no, you can install it right away, and then add it sa imuhang home screen sa imuhang gadget. And make sure nga naka-kay data or wifi so that makakonect ka sa atoang Angkor app 24/7. Alright, no, dili lang po sa Angkor app. Again, napunta sa Facebook. Just go to your Facebook and search our official Facebook page, The Anchored Radio DVO, and muna ato ang official Facebook page. Makita ninyo amo ang mga dagway ni Pastor William, and then you can comment, you can request a song. Mas dali mag-request og song kung naakay app. Okay, dali nimo ma-search ang mga music namo, no, mga songs sa music library. Just go to the Anchor app and make sure, no, kung maggusto ka mag-install, i-register na lang diretso ang imuhang kuan pag sa imuhang user, so that every time nga pag-open nimo sa app, no, ma-recognize ka namo diri if we have a live segment, and then ma-recognize namo, and then you can also request a song and comment diha sa to ang Anchor app. And not just that, sa to ang mga kaigsuunan nga naminaw sa ilang mga tagsa-tagsa nga panimalay, you know, we encourage nga kung pwede nimo kusgan ang volume, no, while naga paminaw ka, no, you can also makapamalandong ba sa pulong sa Ginoo karon nga gabi una. So wala mi laing tumong kundili to share the word of God sa inyo, ha. And also those people out there nga naminaw karon, this is the first time nga naminaw ka, we encourage you to stay tuned. And also kung nagtan-aw ka karon sa Facebook, just do, ayaw lang jud scroll up or scroll down, don't change your channel, or kanang magbuhat ka og mga lain nga kabisihan, just maybe this is the time, no, nga naay mensahe ang Ginoo sa imuha, and especially mahitungod sa kaluwasan. And yeah, but before anything else, before we go to our greetings, no, let's hear this special na nindot ang mensahe. Okay, then the title of the special this evening is In the Heart of God. Please take a listen to this.
1: Amen.

0: God sees everything.
1: Mm.
0: And then mga kaigsunan, dapat mahalog na mga kaigsunan tungkol to hell.
1: Yeah.
0: If God is not your master, dapat mahalog ka.
1: Mm.
0: Why? Because you will go to hell. And hell is suffering for eternity.
1: Amen.
0: For eternity.
1: Right.
0: Balik ko magbasa ba, Brickers, verse number 8. Verse number 8. Before na po yata ka, last nga verse.
1: And then in verse. In verse number 8, and if we offer the blind for sacrifice, is it not evil?
0: Mm.
1: And if we offer the lame and sick, is it not evil? Offer it now unto thy governor. Will he be pleased with thee or accept thy person? Saith the Lord of hosts.
0: So if you offer sick and blind animals as a sacrifice,
1: mm.
0: is it not evil?
1: Mm.
0: Okay, so then there's only one offering para kita makatuo sa langit.
1: Mm.
0: And that offering is the body of the Lord Jesus Christ.
1: Kani
0: mga good brother Chris, nag-offer sila.
1: Mm.
0: Pero ilang gikurap ba? Ilang grabing pagkasala sa Ginoo kay katong mga lame, katong mga buta, katong mga piang, katong mga masakiton. Mo to ilang gipatayalag para sa Ginoo. Manong karon mga tao, brother Chris, mo na ilang ginahalad sa Ginoo ang mga salin-salin na lang.
1: Correct.
0: Pastor, di isa ko makasimba ron kay dagan pa kog buhaton kay saling-salin na mong ang Ginoo sa imong panahon sa imong time ba dagan pa kog buhaton wala koy extra time di ba saling-salin na lang pastor di isa kong magdawat kang Jesus Christ kay napa koy lahi buhaton aya na ko dawaton si Jesus Christ di ba daman mga tao mag-reject sila kang Jesus Christ pastor dili sa ko karon mag worship kay napa koy mga lahi-lahi nga agenda so saling dire ang mga ay kani kani mga Jewish people nag-offer sila sa Ginoo mga salin-salin, itong mga piang, itong mga wanay pulos. So walay honor ang Ginoo sila. Yung sa Bible no, seek ye first the kingdom of God.
1: Yeah.
0: The first of everything we give it to the Lord.
1: Man.
0: And his righteousness and all these things shall be added unto you. But you know what? The greatest sacrifice ang nagbayad sa itong mga sala, mga kaigsoon is not lame. Is not lame. He's not blind. The one nga nagbayad sa itong sala sa cross is holy.
1: Amen.
0: Perfect.
1: Amen.
0: Blameless.
1: Amen.
0: God.
1: Amen.
0: And that is Jesus Christ.
1: Amen.
0: So that's why mga kaigsunan, salamat ha. When God the Father gave us salvation, ang ginawa, gidya, naghatag o ka ng mga worthless. Nagkatang Ginoo, the best, the only begotten Son of the Father.
1: Amen.
0: And that is Jesus Christ.
1: Yeah.
0: Usually kita, hili kita magkatag o mga salin-salin. No. Give. That's why, karoon pa sa usakong baton, give your life, your heart to the Lord. Receive Him as your Savior.
1: Amen.
0: Accept that He's your God.
1: Amen.
0: Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved.
1: Amen.
0: So now, is God your Father?
1: Mm.
0: Is Jesus your Father? Is Jesus your Master?
1: Mm.
0: Do you believe that Jesus is the best offering, sacrifice?
1: Amen.
0: Mga kaigsoon, kung wapay Kristo, dawata siya. I'm asking you.
1: Amen.
0: Receive Him. Brother Chris, ako yata panahon sa mo.
1: Amen. If to those people out there, nga first time nakapaminaw diri sa Angko Radio the Gospel Hour, no, we encourage you to have a relationship diya sa Ginoo. Masig na kay pangutana nga unsaon pag-adto sa langit, no? The Bible clear nga nag-ingon kung kinsa man ang magtawag sa ngalan sa Ginoo, maluwas. And Pastor William emphasized ganina nga ang pamaagi sa kaluwasan, ang pamaagi para ang tao makaadto sa langit, no? Pinaagis pagtuo diha kay Jesus Christ, kay iyahang giingon sa John 14:6 katong istorya na kaganina niingon si Jesus Christ sa iyahang disipulo ang ingon si Jesus Christ kay Thomas nga I am the way the truth and the life no man cometh unto the Father but by me and ginipasay sa Pastor William nga dili tungod sa ato ang maayong buhat kay kung saligan ang atong mayong buhat, wa joy, masking isa, makaadtos langit, kay tungod kay kitang tanan, makasasala. Manang

0: one of the lesson or teachings ba, especially sa mga bata nga ginatudluan nato, nga ang Ginoo na jud siya standard, holy.
1: Mm.
0: Walay kuan, as Pastor William says, blameless ba, holy, no?
1: Mm.
0: Ang tao na jud diras baba, come short, di jud ka apas, di jud ka tungtong, no, sa holiness sa Ginoo, because ang tao makasasala. Dapat blameless, walay sala, no? But we're thankful that Jesus Christ offer his life, no, para sa ato ang tanan. Mabitaw na nga kung kinsa to ang mutuo mo salig niya kay Kristo, maluwas.
1: Amen.
0: And you have the time to reflect karon gabi una, to examine yourself kung ikaw naano ba kay Kristo sa imong kasing-kasing, or mayon ka nga wala pa kay Kristo and gusto na ako dawaton si Kristo karong gabi una. All you need to do, ingon ni Pastor William, no, ang kuna jud nga ikaw usa ka makasasala. No, ilha nga ikaw makasasala og ilha si Kristo nga manluluwas. No? Imuhang itugyan niya kay Kristo tanan. And you repent, meaning turn from your sin and then turn to God. No? Imuha na itugyan sa Ginoo ang tanan. Tuuhi siya diha. Pasudla si mong kasing-kasing. That if thou shall confess with thy mouth the Lord Jesus Christ, know that he has raised him from the dead. No? All you need to do is to call upon his name and you will be saved. Muna nga, gipasimple ang kaluwasan. Wala gipalisod-lisod. Kaya kung gipalisod-lisod pa sa Ginoo, samot, walay makaadtos langit. Parehara na kung mayong buhat ang basihan, no? Lisod kayo na sa usa ka tao nga makasasala. Kaya nga naman, no? Kung mayong buhat, dapat blameless, holy, walay sala. No? Salamat kay mga kaigsoonan sa inyong pagpaminaw. We hope and pray that you have learned the message karon nga gabi una. No? There are lots of questions karon, especially sa pulong sa Ginoo, daghan mga nag-twist. But you know what? Muna ang bait ni Satan to the people nga kuan ba, maglibog sila, libog-libogon sila. Pero ang Biblia nag-istorya og simpleng pamaagi. Wala na ilain pa, no? Gipa-simplified sa Ginoo. No, it's supposed to be kita ang ilansang, but then iyang giangkon para kita dili. Og gibayaran pa jud ang ato ang mga sala. Paid in full. Dili installment. Karon daghan og mga tao nga naay installment ni mga utang, dili kabayad, but naay nagbayad na sa atoa. No? Sa ato ang sala. Ang nagbayad si Jesus Christ. Alright, no, thank you so much once again sa ato ang mga kaigsoonan nga naminaw diya sa Cebu, sa Jensan, sa South Cotabato, Tupi, and here in Davao City. Thank you so much sa inyong pagpaminaw. And those who are listening sa Anchor app, ganina na ay taga Tagum, na ay taga Bulacan, na ay taga LA, Los Amigos, Pastor Ambi, si Madam Amor, o katong si Hitcha, kalimut ko sa pangalan, Iskala, no, maayong gabi. Thank you for listening by using our Anchor app. And at the same time, those who are listening sa ato ang radyo, salamat kaayo, o sa ato ang Facebook. Amen. Thank you so much. Before nato ni i-close ato sa niipadayong timbaya, yes, si Ate Ninita Muniz, si Ate Edna, mama ni Pastor William, si kinsa ni si Chai Espartero. Mayang gabi. Yung pa si Pastor, si Missionary Harley Preach. And we have here Pastor Gerardo Sanz. Good evening, Pastor William and Brother Chris. And also si Uncle Ray Naldo Obasa, all the way from Cagayan. Good evening, Brother Mary Chris and Pastor William listening again. Salamat sa inyong pagpaminaw sa atuang programa diri sa Anchor Radio. And dalaygon ang Ginoo sa katong always nagapaminaw, and naay mga nindot nga mapagtulunan every week, no? Walay kanang, you know what, muna yung nakanindot kay, kuan ba? Lahi-lahi o ganang putahi sa pulong sa Ginoo. Alright, so as we close with a word of prayer, magkita-kita ta next Tuesday, same time diri sa Anchor Radio 6 PM. And to those who are listening and watching, salamat kaayo. And we have another segment, 7:30, the Anchor of the Christian Home. Please watch and listen for another topic tonight. Let's pray. Heavenly Father, we thank you once again for this opportunity, Lord God, that we could share the Word of God. Salamat sa radio platform nga kami Ginoo makasangyaw sa maayong balita. We pray that those who are listening wala pa yung relasyon diha kay Kristo, I pray that they will receive Jesus Christ as their Lord and personal Savior. Lord, I pray katong mga nag-reject kay Jesus Christ nga ilahang i-examine nilang kaugalingon Ginoo, so that Lord, they would know the saving knowledge of the Lord Jesus Christ nga dili nila pagahion ang ilang kasing-kasing sa pagdawat sa libre nga gasa. Ginoo, salamat kay istanan. We commit all of these things, Ginoo, among ginatugyan ang kanyang program, Lord God, the Gospel Hour, sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Magkita-kita na next Tuesday, only here sa Anchor Radio, proclaiming Jesus saves. Good amen. Night and God bless.
2: Broadcasting from the heart of Jesus, this is Anchor Radio. The Anchor is Jesus Ministries is a ministry of the Berean Bible Baptist Church, Echoland. In Davao City, your access to the truth is Anchor Radio, proclaiming Jesus saves. Jesus saves.
3: All right, I want to show you the gospel hand. Now, what I want you to do is take your finger and point to your thumb on the other hand. All right, are you doing it? Here we go, and then I want you to repeat after me as we point to each finger on your hand. It goes like this. God loves you. We're all sinners. Jesus died for us. We can go to heaven if we put our trust in Him. And then go backwards. If we put our trust in Him, we can go to heaven because Jesus died for us, because we're all sinners, and God loves you. Now, let's do it one more time. God loves you. We're all sinners. Jesus died for us. You can go to heaven if you put your trust in Him. If you put your trust in Him, you can go to heaven because Jesus died for us, because we're all sinners and God loves you.